0: i te kerehi a te atua kua uhoko ai, ki te mea kua uhoko ki ai a eni. Pea, ko tana kerehi koe ne ngā ue mai, ne kalatae aonga ia. Kai kehe, ne e hulu atu taku whakawhita whita a i anā tōu na furipe. Kai tala e ai ko au ne whai, kā ko te kerehi a te atua aia ne e ia au. Pea, oku tatau ai pe, peko au, peko nā tōu, kā oku pehe te motou malanga. Pea ne e pehe te kotou tui. Ko ngā tono ua e whakotū ia te kakai a te atua. Pea ko eni, ka pau o kumalanga aki ia kalaisi o pehe kua whakotū ona me te pekia, pea whese aki ai te lau a te kotou ihi. Takua o kukailoa he toi tū o te pekia, he ka pau o kutala he toi tū o te pekia, pea tā kua kailoa whakotū ia kalaisi. Pea kā pau kua kala whakotū ia kalaisi. Pea tā ku tae aonga te motou malanga. Pea o ku tae aonga whoki te kotou tui. Io, pea kua motou hā ko te kau whakamooni lohi ki te atua. He kua motou whakamooni ne whakotū e te atua ia kalaisi. Kai kā pau o ku kailoa whakotū te pekia, pea tāne kailoa whakotū ake e te atua i a kalaisi. He kā pau o ku kailoa whakotū i a te pekia, pea tā kua kailoa whakotū i a kalaisi. Pea kā pau kua kailoa whakotū i a kalaisi, pea tā ko te kula noa pe te kotou tui. Pea okou oku kotou kei i te kotou angahala, pea tā ko nā tou ne momoe i a kalaisi ne no tou auha. Ka pau ko te tou whakatua marie i a kalaisi, oku ngata pe i te mauriko eni. Pea tā ko te toki kakai tū tā maki taha i a tātou i te kakai furipe. Ka ko eni, kua whakotū i a kalaisi me i te pekia. Ko te polopolo o te whaahinga kua momoe. He ko te mea i te whaumai i te tangata i a te mate, pea whaumai i te tangata foki i a te toetuu o te pekia. Io, hange to pē ko te mate kotoa pē i a atama, pehe foki e whakamauri ake ko tō pē i a kalaisi. Ka e takitaha i tono wahahenga. Ko te polopolo, ko kalaisi. Hoko ai i a nātou o ku o kalaisi. O ka whaitana hā ere mai. Pea e toki hoko i a te ngata anga. O ka tukuange e ia i a te pure anga ki te atua ko te tamai. O ka kuaina hikunai i a te pure kotoa pē mo te tuunga mahalohi furipē. He ka pau pē e hau ia kai aua ke tuku e ia ia te whiri kotoa pē ki tono lalo vae. Ko te whiri whakamurimuri taha e whakaauha ia te mate. E kua tuku e ia ia te mea kotoa pē ki tono lalo vae. Ko tana fola fola mai o pehe. Kua tuku ki lalo ia te mea kotoa pē. O kumahino o kala ke kau ia ne e whai i a te tuku ki lalo o te mea kotoa pē ki a ia. Pea kā osi rewa i a te tuku ki lalo o te mea kotoa pē ki a ia. Pea e toki tuku ki lalo i a te alo. I a te alo e ia ki a ia ne tuku ki lalo i a te mea kotoa pē ki a ia. Ko te uhi ke tā whataha te atua i te mea kotoa pē. He kā kailoa, pea ko te ā anā tou e whai. E te whaahinga o paptaiso, mā te pekia. O kā pau o ku kailoa au pito, he whakotū o te pekia. Te ko te uma a te ko to paptai so ma nato. Te ko te a o ko to tu tama ki ai i te houa ko to ape. O ko pore pore i te ko to fia fia. Aia o ku mau i a kalai sisu ko te tou ariki. O ko mate hoko hoko ahope. Ka paone e whakae tangata pē tāku tau mo te whangamanu whekai i Efeso. Ko te atono aonga ki au. O ka pau o kailoa whakotu i a te pekia. E tou kakai mo inue he ko a pongi pongi e tou mate. Aua e tuku ke kaka i ko tou o ku mau mau i te u ulunganga lelei e te whai talanoa kovi. A ala ake ki te anga tonu pe aua na ko tou whai anga hala he oku iai te ihi o kala he no tou ilo ki te atua. O ko urea pehe ko te ko tou whakamae. Ko ngā hoko atu, ko te tau sino, ko te tau sino toi tuu. Ka pehe nai he toko taha, e whewe aki tono whakotuu o te pekia. Ko te a tono aonga o te sino, e no tau hao mo nato, he toki siana vare, na mo te mea, o ku tō e koe, o kailoa whakama uri ake ia, o ka pau, o kalamate. Pea, ko te mea, o ku ke tō, tala e ai o ku tō, ia te sino i mea, e hoko ki ai. Ka, ko he pula pula pē, he uite nai, pē he akaukehe, ka o ku avatu ki ai e te atua he sino, o whakatatau ki tono fina ngalo. Pea ki te whahinga pula pula takitaha tono sino o ona. Tala e ai o kuanga taha i a te kakano kotoa pē. Kaikehe, o ku taha te kakano, o ku taha te kakano o te tangata, kai taha kehe te kakano o te monumanu. Pea taha kehe te kakano o te manupuna, pea taha kehe te kakano o te hika. O ku iai fōki te whaahinga sino whakalangi, mo te whaahinga sino whakae māmani. Ka o ku taha ia te teunga o te sino whakalangi. Pea taha kehe te teunga o te sino whakamāmani. O ku taha te teunga o te laa. Pea taha te teunga o te mahina. Pea taha kehe te teunga o te uwhetu u. Io, o ku whai kehe kehe te teunga o te fetu u koe, mo te fetu u koe. O ku pehe pe mo te toi tuu o te pekia. O ku tō, ko te koto auha, e whakotuu, ko te koto tae wha auha. O ku tō, ko te palaku, e whakotuu, ko te koto teunga ina. O ku tō, ko te koto vaivai, e whakotuu ko te koto mālohi. O ku tō ko te sino whakakakano, e whakotuu ko te sino whakalau mārie. Hangepe, ko te iai te sino whakakakano, o ku iai foki mo te sino whakalau mārie. Mālo.
1: Mālo a pito ka u hoko atu he konga koia, vēsni hono whānima. O hange foki, ko te mea kua tohi, ne hoko ia te fuaki tangata ia ātama ko te kakano mauri, ne hoko ia te ātama ki muri ko te lau maarie whakamauri. Kai tala e ai o ku fua fua hoko ia te whakamaurie. Kai kehe ko te whakakakano pea toki hoko ia te whakalau maarie. Ko te fuaki tangata, ko te tupu whakae māmani, ko he mea e fupe, ko tono ua o te tangata, ko te tupu whakalangi. Hange pē ko te mea e funa, o kupe he mo te whaahinga mea e fu. pe hange pe ko te tupu whalangina, o pe he pe mo te whahinga tupu whalangi. Pe hange kua tau mau te i misi o te me aifu, pe he foki, e tau mau ia te i misi o te tupu whalangi. Pe a koeni pe te mea o kou tala i atu, ka inga, hukailoa lava e te kakano mo te toto ke hokosi noa pe ia te pureanga o te atua. Pe he foki o hukailoa hokosi e te auha ia te taefaa auha. E o kou whakaha i atu he misteri. E kailoa tou momoe koto ape. Ka e tou liliu koto ape i te fei mō meniti, i te fei ke mope, i te ifi whakamuri o te talupite. E ifi ia te talupite, pea e whakotuu ia te pekia, o ta e whaha auha, pea ko tātou e liliu. He kua pau ke ai e te mea auha, nei ia te ta e whaha auha. Pea ke ai e te mea mate nei, ia te tae wha mate. Pea ka ai lewa e te mea auha nei, ia te tae wha auha. Mo ai e te mea mate nei, ia te tae wha mate. Pea e toki hokosia, ia te wholofola, ne e tohi. Kua wholoifo, ia te mate, o liliu ko te ikuna. E mate, ko fea tau i kunana, e mate, ko fea tau huhuna, ko te huhu a te mate, ko te anghala. Pea ko te mālohinga o te anghala, ko te lao. Kai whawhetae ki te atua, tana tuku mai ke tau i kuna, i te tau ariki, ko sisu kalaisi. Ko ia sia kāinga o whaanga, ke kotou tutu umau, ke kotou tutu umau ta e ngāwe. O kotou tupulakina mauai pē i te ngāwe a te ariki. I te kotou iloi, ko te mea ki te ariki, ko te kotou whakaongosia, o kukala ko te tae aongaia. Koe lawaia ai tohi uraki korinto vahe tahani ma, pesi ulu aki ki hono ni mawalo, pea o seo ki he taimi o ku toe ki mini te hongo futupo. Fitu, nai, tau taimi hongo futupo o toe, pea kou kore atu kou tui pe, ku nai whanongo pe ki ai a te vita, tau kau whatahe le te o, o mi pe pe koe haho o hale soni o ku ke, kue ia ke oloto he lau e fofula koen, pea toki hoko mai ki a Kalesita, pe a whenua paua o kiai kua maa ume tau taimi, pe a tau whaka maa opo opo ai pe. Maa loa abito.
2: Whaka maa loa tupe, hina rei, Ka ko ki kore pe, ko ki kore wha mori mori pe, ko ki ngā te kai ke lava ke ukau ke polo kala maa, hina rei. E nā toki tau mai me tonga, te kai ke wha sio ki he tuko e polo kama. Ka ko tuko ati, ko whalala pe ka kare sita, ke ne whai mai vahe vahe, hina rei ki he tau polo kama he whiawhini. Ka whoka pe ka ki moua, maa loa.
1: Maa loa.
0: Malo, malo ka fai atu pehe ki lave lave i te mea koe nina ulau atu ko te ulu i tohi koe ni o te vahe taha nima ko tono whakotuo o kalaisi ke mauri pea koutuia uia u whaka otua peia pea whaka fola fola peia e ko te uhinga e re mate koe a sisu kalaisi ko te uhi ko tātou whahinga ngahala. Awana pe he mahe taha ia ku hao hawa o ku kala iaiha ne anga hala. Ka ko te kotaku ki i mahino i pe e au te ki konga koni na ulau ko te pekia si su kala isi ko re uhi pe ko tātou kawanga hala. He kane kailoa pekia ia si su kala isi ia mahalo kua fōloa e tou auha tātou mire mamani koe ni e kalato ia he taha ia toi toi mamani kua auha tātou ia ko te uhi pe ko te tou fai anga hala. Kane e alo ofa mai te atua tuku mai tono aloko si su kalaisi ke pekia ko uhika to mo uiaia tato ko te whaahinga ang hala. Pe aku, ko te ki me apeia ku au to mai au ke vahe vahe atu ma tato i te ahoni i te ki konga koni ne au lau atu. Mahalo au pito.
1: Mahalo au pito kalesita. Pea koutui pe koe kawe vahe koe ni he talanoa maalia pito koe ki mea bia nāku mau i he talanoa o he polofola ni. Uraki pe ki he talanoto na e fai e paula. Neongo koe kongalahi e fua kafo ouna e tohi he apostolo koe ni. Kakune talanoto ake a e loto fase vaniti maoni. Loto ma ulalo. Kaike ngalo a e tuunga na nea wai ki he mo ui. Hono uia, ne lawe peki ai he vahetaha ni ma hono uia, koe apostolo, hiriko iana ne waki whakatanga ia kalaisi. Ea koutui koe talaloto maaria ia ki ha kakai ku ui he eiki. Koe ke lawa ke ngalo e fonga na e fai ake he eiki hona whakamo ui. Ko nga ulake na whatonga i he talanoa e potitohi koe ni. Pea neong foko kui ai pepea moe kakai, moe ngahi tui. O te kai peke nau whamonia nau tolu ai toi tu u. Talanoa kia konga nā ke lau kare sita ki he liliu e te unga. O kui kai ke alu hataha kakano moha toto ia ke mau ai mo ui. Pea kai kia hamea tae auha ia kene inasa mea ahu. Ke hamea oku auha kene kau i hamea oku tae auha. Koe fōtunga ia, oe talanoa, oe ahoni, kene hanga o whakatokanga maika ki tau tolu. Pea moe tau whanonga koe ni, tau au sia eni, ae uluaki tokonaki, mahina fōou kono hiva. Oe hala whanonga, ka mata aki pe paula e whekau koe ni. Uluaki, whakatoho ki lalo e mo uie kakaigo kunau ave o ngongrelei. Ko hui o nga unofo whakamooni ke hala whanonga na nga whanonga ia pe aririu ki nga utolu kutuunga hei ofa eiki. Hange koe talanoa koe ai polofola e ahoni. Whaka ikai i pehe e tokolahi, ka utui lotu tokolahi, aku ikai hato e tu uia. Ka paulewa o pehe he tokolahi koe ia, talanoa rea e paula. Ka paulewa aku ikai hato e tu, pea ta. O kui kai ke aonga e tauhanga e tauanga hala, o kei mo ui pe ia, pe te tau iku ai ki whee. Koe ngahi talanoa whakalotolahi o mai e paula i he ahoni. Koe mea koto a pe kua pau ke mate, pau ke tō ke kere kere o mate. Whafotunga ena e whaia ke paula he vahe koe ni. Paka pau e mate te ngahono tō me he kere kere, pea e tūpurewa me iai. Ai a kaufo pehe tofpe e tau mo ui. Ka pau he kai ke mate, ho tau kakano me tau wanghala, he ofana e whaia si su he kolosi, pea ko hare wahano aunga, o ito e tu u. Konga ki mui o e vahe kune o mea i e mea koe ni kene whakatoka ngā i kea te au, koe taimi o ku vave au pito. O ku lele lele pe taimi. O ku to'o to'o pe taimi. Koe ki tatari taimi a katangata. Pea koe pe lea tau whaafanongo ai. Koe hua koe tahi o koe ki tatari hua e tahi katangata. Neo mo ku faiha ane ngā aui o seni. Pea ku pehe tof pe ai whekau koe oi ahoni. O mi koe forofola o ku lele lele pe taimi. Leai mō meniti ki he fiefia. O kia e mō me niti ki he mamahi. Pea lawe lewa kia e o ku hangeha ke mō, e ne riri u. Rau mō me niti ke. Pea kau tui koe whekau ia ma aku he ahoni, ke ufuatoka ngai, ai ngā ue, pea mō e kuonga aku tau whanonga ia. O ku tau si ofina i e taimi, o ku tau whaka aonga e taimi, he whaiho. Whaiho maari e ufuat, he eiki ke tau inasi ai, ka paurewa koia, tau puke, he oku ikai tatari e taimia kia tau tolu. Ko tau tolu ke tau ngāwe aonga aki, ai whainga maari e koe ni. Ko e taimilahi tau, pehe tau afa ho vale iki tau tonu. He hoko e ngai whainga ta, tau mā tā tonu ia he, he ope. Ngahi mahaki whainga ta, ngahi mofu ike. Pea moe ngahi pea ta, ngahi whanua kuna inasi ai. Koe whakamo oni e wholofora. Koe aho goe e whakaiku iku e ne hoko mai, koe ngai whainga ta ai. Pea koutui koe whainga maari eni, oku omi mā ki tau tonu si kau whanongo, moutolo mou mamata mai, moutolo mou mea mai he ope. Koe taimi o koe ki tatari a ki hataha. Koe ki tatari ki he te fie maari e mo te fie mau. Ngā we i he whainga maari e. He okuririu e mea kotoa pe. Koe sino whakakakano o koe sino whakalao maari e. Pera paulewa koe palomesi e folfola. Tau tuku mo ia he ahoni. Uruak tokonaki o hiva i mahina. Tau foronga mo ia te waki mo i whanonge ngai folfola i he aho a pongpongina. Koe taimi. Fie mau peho tau taimi, ke tau ngā wei, nono tonga kuala mau. Fua malo lahi he niki he le te o, ko hui koe whainga maarie, ko tuku mai, kore atu tau toki i whelongo aki, i he tonaki kaha u, i he taim da tau be malo au pito.
3: Fua malo lahi atke teke moua, hina le huke huke ka maa fokia kalisita ta maofa, tau toki whelongo aki i wike kaha u. Malo.

0: koe tautaimi ostamini te ua fitu pea mei he ua i he fiafini. Ka te tau hoko atu ai pe, ki he tau polkalama koe a talanoa he mala espoti, o kou taitali lei foka kautonga mai lei ki he fiafini pea pehe, ki a silimenusi tamue peau o kui he laini kautonga, ko e tangatani o si mau mai i he laini, ka foki atu ka te koe ke tataki mai ai polkalama, malo.
1: Devita kore ke ufa be fatapu o si tataki maa ke e program spoti mo e le tio e honi ka ta ke faha pata e program anga mahe ni koe ke ta noa spoti. Kwefi a po ke fafanga maare mai e venus ka mo e peau ono taimi ingu hi ke tau kaunga kawa ke e program ma koe ni o e fiafi ni. Ui koche po ki na e ta ta unwa fo pe i e akapuru. Kohinga fuko e obleki ko e tau spoti fa fonua ia. Pagula tau mawinga pita e fo i toa kwa ni South Africa ko e pore pore e en ango timi hau ko ia mamani i e Agapuru. Pagula ete tau kino fa teku ko e tau mahu inga e ko e tau sio ko ike anga e tau kufo i tesu eno no tau ae kuna tai taha fuki a e maro. Pagula e tesu eno no tau. O mau ina mau mai no ka pe ko hai malo he pita ko ni e ngari fai si o ki ai ki te si hono fa wa ko fa pe la toga venus malo e ta ma e ai ho tan
2: ala ma e pepini talong
1: e ho pe ko ke mo mo ngai ta mi ko a fa fe fi a pito fa fa ma le ko si na ho ma se fit wa ko ho ta ta pe de ho ku la ena no fo i ma sporti ko ne tau fonuan pa fi fi ala i tau ma fa ga ma de mo kinao i e fa fini pepe ka belus belus ko ka ko ta si ko ta no ko ni ke te ko no te ko ne to fa fo ki fo ke e ka ko ni fa ko ti e South Africa Venus in Nakepe, my hoki comment in Facebook, Ua, a South Africa, Ahon. How she okay get out? Pama, Pototo, my how she okay, Teltel, when I find one in Kakota, market, Taki, Tano, Peggy, buying a good house, go out, she okay, Natalia. Kosio ke na ki tuai mau pe tau kamata ko ni e tesi, te tau kampe ki e tua ngawa, e ngai ufalele, ngai bela. Ka se te ho wakai ko e ki e tau ko ni ahu, ko ke tolu ke tau hoko ngai bepe, ko te te tau la wafuri, ke tau kamata vale, e ui ke ona tau ko e turikai ange ko ea, na tau anga ki a i e ufo tesi ko ne ua kosti. Malo menu.
2: Go tau mahuinga ho go na tau takita hai mahang ai maro ka go alu gen ki ke veitu oku ai go na u go high altitude ai oku mitai e wa be he si levo ai go e a oku ki manitang e pe go e to e ro ro a ka pe to ro ro mo ta si ta ke ki mo nga he me go we fo ki ai fang ki me lai hoko e wa tai mi e la unga ki Sigalamu ogbehe go walking squam South Africa pe we are launga lahi ke ave la waki ai e go me fa tu da mak den ke ki a ka nga o he ai ka o aka bulu he ko e walking pro ang e na u no bona u he ve u fa tu da mak ape ai ko me da ha fa to ganga lahi ke a on ba go tui te le we sia be ba go e u a poki o me mo ho ko fili ko ne tim ya o black se o go ai o pale a go wi lo ko fili fo ke feitu o

0: Koe tataimi ku hafe ae faa I he fiafini tolu tolu noa pea koe tau proklama fukeni o kuhoko koe tau proklama ia pea moe community vahenga Hawke's Bay ki he fiafini pea koe tatai lele I heni ae tangata ko te wita ni ulata pea mo Maria Vea kena whakahoko atu ae polo kalamani e te wita pape ka Maria tatai lele I ki moua ke tau proklama ki he fiafini ka fokia pe ki a ki moua ke tataki mai ai programa koia ai vahenga Hawke's Bay ki fiafini. Malo.
1: O malo atu e te vitamaka e omea whainga maari e te kumaua e te au pia mo Maria Vea ki whahoko atu ai programa a retio pa wike ua ai kainga tonga e vahenga Hawke's Bay ko e matai kolo ai e ke te kumautolu ai ki omi ai fainga mari ko pe goyo fa to fa malo e io mo letio e te tamak e ki o mai ai fainga mari ko ngia te ki maudol o ko rat pe ki ta un ave pe mo ai lo tu kamata na e fa ya ki ta programa ka mau ka ta hoka pe I he e nga I ta poa ki ko ia e ki makamata ko foto go to mo tu ko fa futa da mo fa malo Mä voi fatapu ki hau eik, ka ma hamatapure. Ka pe voge ka inga fanong ko toa pe. O ku nau mea mai I e ope, pe moi ata moi rea. Ki e proklama koeni ai ka inga tonga I he vahe nga Hawke's Bay. Ko e ngahi o ngongo, hange pe ko e gulau, te u rakamata pe ngahi o ngongo I oktafaki. Pe a toki tuku atu ai toenga ngahi o ngongo ki a... Maria Vea, te kapau e te eaha ki taimi ai, pa te kifaya ha mapo tānoa, e a ngahe kawenga lalahi o e ngāue ai community tonga I o mawahenga. Koe uraki pē ai o ngongo koe whakamālo, whakalukfua, te a mehe pasteni o e community tonga, pa e whakau se fesi veikoso, ka umā ai tokoni

0: hapunu koe ni he kolisi, ka umaa nei kolisi koe ni sesi I hango, te whai ake ai ngā ue. Pa koe whai te whai mālo ki he kau, ki he kau mēmi pako toa pē, o e koistu tuku a toloa. E kau kumoto e whai mālo e taha koe koe lava si e ki ofana e whai koe ni he pōta opule lulu, ke si yongo whai whikau koe ni koe ukuia e taurea tonga koe si pe kai hā. Pa koe whai e tala munu atu ki he yongo whai whikau, ki a Briami Leku kau mā alopeti ke moe atu, ka taimi kumo si foke atuai ki he otonga tala atu pese mau ofa, koe kāinga ni Hawke's Bay, ka dea taimi ki mo te liu mai ki whai e tau whiohi, o ku taitari rei ki mo tolu, e he kāinga pa moe community, koe vahenga Hawke's Bay. Koe taha e ngahi o ngongo, koe tau koe Prosom Parade, wai ke whahoko ia I he aho tona ki tahiwa septema, pia koe no koe komiti ena koe a Maria pa mo katamu koe ia, ko nas papapau ima koe si mau e lori, ke whako no teu teu ke whai aki e tau float I he umea koe. Anga maheni pe, ai o whatongia koe. Koe taha ngahi o ngongo, koe whaia te whamalo ki he kau memi pa, Aki nau tōru na nau si tokoni mai ki he lulu koni na e whakahoko I niwa toputapu aia na whakahoko anea whi. Ko tau ilo pē koe u whakamaamani lahi ko alue nia ko ki he whaka vaabureanga ai lulu koni pa ko whamaalo atu. I o tau wahenga na e maua e tau pare taha. Pa ko whamaalo atu ki he kakai ko tō pēna nau si tokoni ki he e lulu koe ni nasi tataki e Maria, pea Maria Vea, nasi utokolahi o puto pe, kainga niwa toputapu, pea mo tafea, au maa ki nautolu ono kātoa pe, a ki nautolu ku jaha nau kainga koe. Pea koe ia ku whaeta whakamalo, pea koe pare, a whāpoi, koe upua puaka, pe au tuku pe ia I niwa toutapu, ke whangawhanga pe ai, ke tau oa tuko ke he tau kahau, ke he hufi koe o e whare lotu, e lava re re iai a e ngahi pola, paka toki toe ai, pa tau toki o mai moia ki tonga e ki hoko atu. Koe au whamalo atu, ke a whaboi, ke au maa ka maria, ke au maa afeao, si whae a ngāue. Koe taha o e ngahi o ngongo, kau toki pasi ki a Maria Vea, o amanaki foki ke whakahoko ai konseti, lahi ai wāhenga, ai community tō ngā I he whalaite taha walo septema, o kua kamata e māu ke tufa atu a tikite, neongo na e ai ke tufa I he ahoni, kau ku tehe ko he komiti, a Maria pa moe kau whewhine mo kau tangata, ke toki whahako no tu whahe moni te, ka e koe whakakau kau, koe henga konseti koe ni, koe hei koe tau project koe ni whare whakolo, aini koe kuro tonga whae ngāwe ki ai, ka pau iaha ma whaenga Maria te ma te tano whae ki ai, ko osi unu e ngahi kupu whakau kau aki o nau whae, a ngāwe koe ia tau te whito ki he, e tawhaki koe ni koe o e timi, project management team, anu koe u tatakti ai e muri aina ka uma ches, mo ki nau tolo no kātoa pe ia. Hange pe koe ia kutau ilo, ko kamata unu ai ngahi kore paanga koe ia, mo ngahi fundraising koe ia, pe aku whemau pe ia ke asio mai, mo e tawhaki koe ni pureanga, o kutau whai mo hatau ngāu e tau tolo community, he. Pe aku e, Ako tufa ko ia, e tufa kātoa, ki e tonga pe kua konga tonga, I ne pia, pa mo Hastings, Flex mea, kātoa e uwahenga. Ko tui, ka pā kua kautama ku nau peo, ka ki nau pūpō, mea ia nau tolu, ka koe aho koe, e whai ai, ai tue mo mawawa, ko tau whihi ko toa pei loto, pa te heka ki tau pe, ko te au whahanu whalea, ia tate tau whaka mālo pe. Ka mālo ko te konga pe, uongongo ko mau he taimini, ka tuku atu mua ki a Maria Vea, ke ne hoko atu, ai e tau ngahe ongongo, mālo.
1: Ia, mālo apito, te vita lata, wha mālo ko ngā ko taimikone, ko tuku mai ke whai ai e ta ngongo ki he whikau aki mo ngahi o ngongo mi he Hawke's Bay Tongan Community Lang for No Society. Oku atu ae whakamalo, ko ngā neongo ae, ae ngahi whatongia na e lava mai, o kamata mai pē, mi he wike na mō mō ua au pito, a whingawe aki pa ae komiti, pe a moe si ka me mi pa kone o e komiti tonga. Ki hono whakahoko, mono whakalele ae wike lea whatonga. Ko e taimi mahu inga foki eni na lava ke lava lelei a ngahi polokalama o hange ko lau koe aniu. Ne kamata pea polokalama fra maafana e kamata ihe ahuloa ki me ihe no kamata anga koni o kawa me ihe iho no whae kawa ko ia fra taha pea moe meia pea moe ni iho kau kansela ne nau lava mai ke ka whakataha ki hono pōpou i ai wike lea whatonga. Nei whawhiawhia, pe wha mawhana, ko e pōpou mai, a ki nau tolu, neongo, ko e kakai ko ni, ko e kau muli, ka nai mahino, e nau pōpou mai ki he e tau whaahinga a culture ko e a tau tolu a tonga, ko ngā he mahu inga au pito ke tau hanga o whama mawhai e tau wike lea whatonga, ko ngā ko e mahu inga ke, ke whatolonga, pe tolonga e tau lea, I e tau whanau, ko ki nau tolu ai ka hau oi, pe ko te nau hoko atu ngai ngau e koni e ka hau. Ko ia e whamalo ki he memi pa kotoa pe community, ko ngā ko ngai whatongia kotoa pe na e lava o ka mata me aho ulua ki o au ki whakaosi koni ai, ai ngai polokalama. Ko ngai polokalama whamaa whanai na e lava ki whakahoko he whanau, pe whakahoko lele kai o maa ai, ai mātua. Mālo ki ngai mbemi pa, mālo tau tau te whito ki ngai whae, mngahi mātua tau whanau, ko ngaha kono pōpou i, kanai tā i ngaha mūtoko ni, mō mō pōpou he kai ke lava ai ngai tala whatongia, mngahi me ana tala atu ko ngaha ki whafufunga i he whanau, ko si o whaki ko ngā koe ko e tau wike lea whatonga. Nā lava lele wike lea whatonga, pane whafo ofa, whamalo au pito i he lava ai ngā whatongia ko ia. Ha o ki he ne, ki he oku kei lele pe ai ngā whotutu a community, ka o maa ai ki a committee ko ai, ai kaukiti, pe a oku maupopo watu mo tali pe ko ngā ki hono confirm mai ai e tau toi whakawhi, hange ko lau ko a niu, ko ne pato mai pe toi whakawhi, ko hono tufa lewa ia ki he kainga. Ko ne ongo pako hai o ku kau mai ki he community, ka koe tonga ko toa pe o ku iai ai whakawhi loto mawhana. Kia te koe ke kau mai, ke tau kau ngā pōpō, ko ngā koe, koe langa ngā ue o ku whai e he Hawke's Bay Dongan Community langa whanua. Ko uhi ngā, koe feinga ki hono langa ai holo, po koe whale whakakolo mai e tonga kotoa pe i wahenga koe no Hawke's Bay. Koe ia ai o ku iai amanaki te tau whepopo aki, pa te tau whingawe aki whakataha, koe ngā koe, koe ngā hingawe koe ni, i he ne whakamawhana ai langa ngawe koe ni, moe mono tataki mai e he komiti koe ni koe ai komiti whantingi, pea o ku kau mai ai moe si whahinga koe, o kuna fue si ai whatongia ki hono kore koe oi whan, ko ngā ke lava ke langai ai holo. Ka ku mahalo koe ngā himea peia o ku lava ke u talanoa tuai i he taimini, e ni te whafokat pe taimi ko ngā ugai a ngā himea mahu inga, i o pa ko whamalo atu ko mea neta ko mana tui, ko si i whahinga koe ni nā kau atu ko nā koe ko si o hifo ke ko meni ko no uai hake, o ku ia i ho tau ai whahinga i he si ngā hiviti o nā useni atu ko ngā ke kau atu ai whanau, pea moe u ngā hivi au hi hiva, lau māu, ka o mā ai lau vesi lau loto, mahalo uke ai si whahinga i a nā tolo uku kau he maupare. Pea aku iai ai fia fia lahi au pito me whamalo ko ngā koe. Koe koe ngongo lele i a kapa uku kau e si ai hau mauwa he ngani. Ko neongo na e si e taimi pe nai kai ke ufuhanga mahi noi ai fia au hi koe ni. Ka nā toki talamai pe he momenti wha osi koe ni pe nā kohoku lele i tahape. O no fitu utaki holo ke si fei ngā e ke hiki a ngai vitioka ke seni atu ke alinta. Tā ko maulele i taha peia. Ka ki mua ia te whafope tai mika ni ko ngā ke hoko atu e maungongo. Malo au pito.
0: Ko malo atu e Maria. Ta koe na si lava pe tau mea ka whakakaukau au ne kai ke lava o ke tau kau i he whiau he koe a rintamo mea. Ko tau tō fokia, ko tau lau Maria fokia, tau e tau kāinga tātou pia me Hawke's Bay, o ka ke tau whi mau pāre tātou, whi mau pē tātou ki tau kau ihe ngahi. Ke au i koe, pe koe polkarama koe, ke mahi no pēku tau pōpō, ki he ngāwe le rei koe au kwhai. Koe taha o ngahi whehui, pe o sio ke i o ke taimi mau ke i toe pe ki taimi, Maria, koe uhi pe koe te te uan o e Prosom Parade, ki whamatala mai mua ke koe tau whai mau pe a prokalama koe iam, a mahena whoki, kona whamatala whoki koe ha, koe taimi ko ku laku matala mai, he, koe Prosom whoki, pe a koe tau manatu i pe, tau laka mau pe, tau kotoa, he tau fulori me tau teu teu o mana koa ma kehe pe o wha taime ni o wha awala whakatonga e tama iki ba o mui mātua na o wha awala whakatonga. A kou tui pe koe hango e whangafu ki e koe na tau sio koe i niwa tau tapu e whangafu kātonga ka pa kua si au mai a whangafu ki e ia ka mūtolu he na si au mai i he whakapuna he ka kou tānoa i pakalape mai mua a tānoa koe mui teu teu koe na o ku amanaki ki he ke tau prosom parade i koe aho taha hiwa. Hiri pe e tau concert i koe i he pō whalai te taha paru. Malo, Maria.
1: Ia, malo apito e niu, e te pita lata. Koe te te watu koni, e whahoko ai concert i koni koe ai community tonga, e whahoko i e pō whalai te pō taha paru. Pea kono aho hake pe ki he aho taha hiwa, koe aho toko nāki ia o septemani, e whakahoko ai a Blossom Parade. O kuanga maheni ko e mau ape, ai si i kaume mipa o community, anga maheni ko e tau hoko hoko mai eni mahalo e whabe nima, e mau whai ai ngāwe ta taupe. Ko ngā iho no, i he mau kau atu ki Blossom Parade, pia o ku mau lava atu ko toa, ko e hape e mau mea o ku mau ke o teu teu i aki ai loli. Kai tau tau te whito ki he koe whia mao ta ha, ko ngā ko hamea whakatonga, pe ka pako hamea o ku asi ko hamatala a kau. Koe whangi mea o ko nofo mao pe, me me koe pō koe ki he aho e taha kou whaia Blossom Parade, o ko nofo mao pe o ngāhi ai whangi matalai a kau. Koe whangi matalai a kau, ko ni koe hape e ku mea o ngāhi ak pēha whainga mea, ko mea pe o mao i apini, ko ngāhi ake matalai a kau, ke ulawa alo teu teu i hake ai loli. Pea ku kau mai koto ai kau mea mipa ki he kohai o whainga maalia, ke o mai o whai o teu teu ko ni koe ai loli. O ku mau teu teu i ai loli, pia whakaheka ki ai a mau kau me mi pa mo mau whanau ka ke nau lava lua i lalo. Ko ki mau tau lewa pia mo whanau tau tupu pia ko me ko tala vohuia mo fine mui ka o mau whanau wako o ku mau lua i lalo whataha pa mo en kau me mi pa. Ko taha pene e mau hanga whafufunga i ai community ke mau kau watu i he katoanga. Ko katoanga mahu ingani i he vahengani i he tau kotoa pe ufa ilo ngā i ai. Me ko tau kotoa pe ko uhinga ko feitu uko ni koe mea ku i loa a whetu ko ni o ngā i he fōi a kau. Pea o ku taimi o ku laku matala mai ai, pe ko taimi en o ku laku o ku ploso mai ai ngahi matala ko ni ko i he funga ko fonua. Pea o ku whaka o fōofa no matala, tata te whito ki he matala o apele. Koe matala o PA, koe PC, koe ngahi fua i a kau ia, o ku meimei, o ku whakatefito ki ai, ai mauanga mo ui i hefeitu uko eni. Pea o ku maha uinga au pito, koe taimiko ula ku fua mai ai, o ku aonga o ku ngāue ki ai, ai toko taha kotoa, lava ke mau me ai, ai mo ui. O a o ki he kapa o ke ngāue tu mau ai, te mau ki o atu pe matolu o, whainga maali a ke tuku koe a ko, tana ke whanau o whainga au e ko ia, maua se eni te, maua e ko ini, pia ku hange pe ha maua ngamo ui e whetu uko ni. Mahalo koe me aia whikau aki mo te teu watu ki he laka koe ne e ploso mu, e te vitalata.
2: E te vita, tiu ki whamoui mai ku mate mai ho.
0: Kata, pome mo, iyo. Malo, iyo, fa malo atu e Maria hano hono fa matala a no lawe mai ke whaikiki o e porokalama ko iyo. Hange ko hango fa matala, i he vahenga ko toa pe, ku kehe pe ngahi mea kuna fa mamafaka ko tau feitu, fo ki ko hange ko taranoa, foi a cau o kulahi au pito pe ko no time be ke fa no no celebrate o ta fa ko ya ko hi ke fa manatu mo be e te to e go ma wanga mo uia o ta wa hanga ko ta ha o e o mo mo ko to ki she fo ke tairi ko fa ha fa malo atu ki mai grupu ko ni RSE a be ko ka u nga u ko ni ko e programa ngawe mago ki dobre anga ka tonga mo be pasifiki programa nushlani o ku e foki at foki he wiki kaha u a e kurupu a kisi me uha maka kurupu e me maufanga pa te nau foki at pa te hoko amai ki mage wiki hono ua a ke tolu koe kurupu i a petula tuyone toa pe mei ewa tau faya te whakamalo koe moe wabe moe ngahi kulupu o kuna o kei nofu wabebe kei faya ngā awe tau whakamalo atu pe i e tau whekau kau aki holo i he ngahi ngā awe lelei koe na kubo fai pe a ku mau tokanga mau pe ke mahi no pe o ku mou mou lelei ka ke mou tō ki ha ngahi fai ngata o e whanonga anga ka koe hange ko tā noa, koe ngāwe lahi a koni ulotonga whai, pe hange ko kuru tā noa e maria, koe ke tau wha, koe ke wha tā noa tī teila ki he tau ngahi, ngāwe koni whai, ki he fundraising, lalahi koni koe, ki he tāna ki koni, paanga koni, ke whake langa koni, e tau whare whakolo, pe koe tau senta koni kautonga, ko me beu ko me beu as me ko ki tu a ki e lo ki ta ka nga ha nge ko ta ki a ki konseti ko ni fa ho a ta valu e pe ko ki fi ma ba ki fa manatu ko to pe ko ai ho ofa pe ko pa nga ta ha ko pa nga ewa o ku le ko ti pe ia e ka ta pa nga ko ta pe ko o se ai ko ta fo pa nga e ko nga o ku ai ai fika charity pe ko oe society te ke lava o claim ihe tuku hau ai koe umea beo fi mao beke fa mahino oku tau entaito o kiai pe oku mahino oku mau a ngāwe koia koia ku fate whaka maro ki he ngahi whetokoni ako toa peko tau whai tau te whetuka koe e maria pa mō kulupu whantingi i hono whakaukau i holo e ngahi mea ke lava lelei a he whai whahoko e tau ngahi ngā aue ko toa pe koe ako ilo peko ose taime a ku mangu tūtou sio ma a te wita whai a te whamalo e te wita pa mō rinta he ome a whainga maria koni ki whahoko ai a he proklama whakaui ke ua koni ai kai nga tonga me vahe nga Hawke's Bay kak mau ofat malo bito
2: Pio Linda
3: Fa malo lahi atu e te vita ni ulata kai umaa foki a Maria Leti i e whakahako e polo kalama e aho ni tala monua tfot ki na e iai ai ni ihi iho o mo whanau na e kau mai ki he mau fi auhi o ku nau kau i he mau pare e toki whai pefe tu taki atu kou hi ko e me alfa ki nau tolko e na nau kau he fi auhi malo apito tau tok filo ngua ki polo kalama hoko
0: malo apito
1: malo apito
0: malo

0: Pimono tu wan jan dai mi ko mane ta wa ki ta tan te chlai fi tu ko to ko mai hoki swai na mota la mota wa e je fi fi ne ta lo pa swai na
1: tal fa fala fa tal fa fo ki lo ki te ka fa lo ka to ta to i te fia singali te ni te sono con la to ta la mai lunga e je pimono tu valu ti ngai lo an fa tu ai fa mala tu ngat fa ka po tu valu art festival ona tu langa se lei o te tau waso ka ne ka mata lo at fa nga me a mata tai mo mo at fa mala tu nga fa fenu o nga nu i fna fo te tu valu te fa la uefa ne tino fa tau pa lo kala me at fa mala tu nga ke mo fa yo a fia tu a tino mo malo mai fenu fa te a kula ne ko at va ve ko la tau mai ni se fenu ai lo te tu valu ne tu mo wa va nga tau la tau ko tu sanga fa fia fia nga mo fa mala tu nga I loto yaso e lima tu whamana tūnga tēnei, te whakaasia duhi ai longa mo anga nō tūvalu, tala whakasolo mo tala o tupunga, whakatasi mo tamo whainga, whakamaumau i au wala whakateknolisi i tū mo anga nō, maasane pe lama te tātanga laupapa, carving, mo te whainga o te wholaunga whakatuako i navigation, ko te mea ke mawhai o akuako, whaka... Wakuako ka e tuku atu ki tū pulanga fōliki mo asa mai mua. Fsoswane whamana tūnga tēnei te puipuinga mo te whakamalo singa o te anganu mo te ngana tūvalu ka ke tū mau te iloa mo te whakalo alo tū pulanga fō ke rotou tofi mo rotou tupunga. Ko whiangai nei a te Immigration New Zealand mo fisili mo iloilonga tau tupe mai tua te iloa atu me ni whakatere ni ofisa a whainu mela e uinga ki te tupe ni whakasao ngina mo te lasi o ngā luenga ni mawhai o whakatino e sipolo tieki whakateknolisi IT te lai whakatautau ki te tolusi lau tolusi fuluono miliona tālā. Ne talia ni te Minisita o Immigration Erica Stanford me ne isi ne mea se ki te whakasei ao nganga O tupe whakatautau mō pūlenga ngā luenga ke mawhai o whai whakavave ka e whakawhai ngō fie. Whea ngai atu mata ngā luenga, ilunga i te kīnaunga i te whanomālunga mō te iwas fulu miliona tālā i te teo ngā tupe o visa mō te tausanga nei. Ona te sūlanga tēnei ko tine fuafua ke toi loilo a tongi o visa i te whakauti inga te tausanga lua whelua fuluono. Se ngata iei, se ki whakaasa mai ni te mālo, whamatalanga ka toa toa i uinga ki nisi o tiu te tautupe e oko ki miliona tāla ko lai fisikotake ki nisi polo tieki IC ni whakangata ka ni se ki whakatau nu. Te taimi tēnei te whakaputonga fse oswani World Vision Ko te tuku mai se whakapulanga whakavave e uinga ki tamaleki, ko lan mawae ki atea mai le tau kāinga mai tua te lo maanga lasi, mo tū lang whafua sei nepo. Le whakai loa mai ne lātou, me ko mālunga nei mo te whakamataku ke mawhai o avi whakapangata, whakau ngangina, iu me whakasawa tamaliko nā. Ko te mala tēnei ne tupu ne mate a tino e silinga mo te afe, ka e sili atu te wha afe tino se ki maua. I whakatautau me tūsa mo te lima sifulu afe tino ne pokotia i te mala, ka e afe i e tamaliki e tūsa mo te sifulu fitu afe. O tali atu ki te whakalavelave tēnei, te World Vision ko ngā alue whakatasi nei mo mata ngā alue ngā te mālo, i whakatūwaka po tukau puipui mo tamaliki mo ka ainga, whaka ngā alue polakalame, Ke suke ka e toi whakatastasi a ka inga ni maawae ke atea, ka e tufatufo ke apsoosua ni whakavave. Epe la mea kai, mea fale whafuasei mo fale nofo, vai inu mo mea tu maa. Ko te whakamoemoe ngā sili o tau mawhainga konei, ko te puipui ngā ola tamaliki mo ka inga, ka apsoosua ni te toi whakafoki atu, O la tau si o la ngā saunga le mu, mai tu o te malamata ngā tēnei. Toi tala, E valo tīmu mai atu whenua te Pasifika e whakatau whainei sa mo te soccer OFC under 19 Men's Championship. Mo te whakamoe moenga ke maho se tasi o vanoanga mo se tokolua ki te FIFA under 20 World Cup mo te sausanga fōu te la ka whai koi Ashubai An mo uso Pakistan. A New Zealand te lan maan maa loi te championi, talu mai mua ka ina takitak ngila ni te coach ko Joy Say fi Kera, e nofe te Paul B, whakatasi mtahiti fi te Vanuatu. E au fia i te kau o New Zealand, an ista maliki tāwhau, ko la neoloaka mai te polokalami a te under 17, ka ko tinei ne uluatu ki tūlanga o saka whakaprofessional. I New Zealand, Australia, mo nisi whenua te lalangin. Fikasi mai ne te atia kenga tēnei te tāua proklame mō tupulanga talavou i te Pasifika, te laif sōswane ki te whakatupuaka o tamaliki tā whao, ko lai mawhai o sēle tau whenua i tūlanga mālunga o tā whanga whakatelalangi. Ko nā rātala tūvalu mō tātou i te fiaf tēnei, mai lunga te pī mōnu tūvalu, whakatau mai kunei ni fiafiakatau koutou, pas tāua te fitau tātou, ki tai māsani pēnei te vai asfou. Ni whakatala ne suena li sati, mai lunga te pī mōnu tūvalu, tēnei whakatau whātu, whakafitain whakalongu mai, manu e te fiafi, tau whā.
0: Yeah, mai kanei suena, whakafitai lahi mō talanga, ni kanei whakalongu longa atu ki ai te fiaf tēnei. Ko alofa lahi atu mau mō lini tāi te wea fiaf tēnei, vai asapo ko, ko whoki mai asa ipua mō molia ki tau polokalame, kā ko, ke hei, happy Father's Day atu ki ai, like, ki ali sati mati asa tamana atu whata, ne? Yeah.
1: Whakafitai lasi, alofa atu whake ko ulo mai kuna, manu ia ngā luenga.
0: Yeah, tau whā, manu te pō.
1: Yeah, whā.
0: Whā. Pimo no tuwalam tēnā taimi ko mai nei tāwa ki te lima nei minu te tanganga te July 5 i a koe tue tātou oa o whakalongolongo atu hoki ki, ki tala mo sorry, mo whakapulanga mo te afepte nei kei rona koulo mea tupu i tau community kai whakalongo mai koulo ki te pehe tēnei te wholaha.

0: PMN Kiribati.
1: Me ore me ore te te te te me ore yo no kim te sangora re korora ni re yonam kangora yo PMN Kiribati. Onko ere mga re kem tai join us ina nanti. A wan te te ki ke tagara ngai na te me ore yo. Te te yo ai pun ara tai mon nang ara kati kroi na koi mi. Ngai ra kan PMN Kiribati. Ngai me chaus ano kai nanon ti tairi kai yo te kakati kiroi na koi min ti Father's Day yes aro kai nanon nanti kara ngai na yo ki te tapas te yono wan te petempa o tanga wabi min me wate panane kati kiroi mai turu turu na koi mi te panane kati kiroi pesi niri ana ki me teinga me ti te tangira me nara sai ta yo ki me yon nara tapo manukau Auckland Nusiran ki atiaro ki ati te panane ka kati kiroi na koi mi fathers te nanta me ka mi e ki to mothers me come take on the role na bes in the father ki to te nan single mothers ka mi te kiroi na de Father's Day de te tabe sa yo ara ka kati kiroi na koi mi ni ka pene te nan fathers out there ara kamora on kamiere ya kiri ke ong ramin te tairi kai yo ara 610 na bara khati groi na koi mi na nunti ami celebration ki ami ami ponga yo ate ono wa de bedemba wo ta ngawa min me awari asan ngoti ya ki bugi mi ke ara kandan nga pa na koroi ami ponga yo niri ana ki mete tangire pes ki ta kamona ki ki ti agua ki era kai bena ke me iroia mi usu iroia na semis bumi bumi oyara mane ke pare banda mi pong to pong ayo ngayare ngayare na be me kai sangani kami era kati kiroi o arata taro besi ba ina kamai ta kami pong ira rikia ami usu rigina semi bumi o kam na ngana kita kora kora ki ta kameru rungak ibugin kai tarakin tabe mi mes pangami ntame inano na mi usu o sa katoka mi be un no koi min ta tape meni ka mi na ko are ana be au kiripes are te me meauri te te te kiroi o ai pon te tapo mo

0: ro ta ki do su at community bun men ta ka ro at the campling ki ta ka ro met ka sa ta man kana ye ro rom ki ngana ye ko ta ya to ye na pa te no ra kin anu ai ka pita kin ro nai kai e ki ko ko ta na man ki to ta ka na man te me to antangi ra ta ho man ki to bu bu si ta man yo nga ni me ro ro ki na ta ka the campling e ki ri ka ku nga na ta ka ro nta yan ka ka ki po su la pa ki ta pe wa ira kin te campling man kana e re ki ro ma ki ka ne e ga ga wa ki te me ro ro ni ka ri ki te bu bo ki nga na si me ro ro ki na te ka nga nga ni re ri me te campling se bon bu ki ara su ro ro ra ni ko sa ba tra te pa ga ka na O ne kongai ana papa ana rei ni meroro kina te kanganga ni karikia te ipopoki mpuni meiro ia te nan support services. E tarai te Pacific Campling Support Services kien te tarapon ke toan kaisipo minke face to face ni meroro mengwe. E kika poki te ipopoki ayo e manu e karawa ki poniro yo amatai ka asan te iakina ki amatai ki a professional. Ngai a reingana iei dorom ki to iei a kotai a pa e tangira le papokana. Kokonan tarapon ia campling danan pa e helpline. Ake wa nunga ake ake, ono wani mewa ahua, ono wani mewa ni mewa, ke free text na kondare, wanunga ake ake ono wa. Apenta taina pa are kutaku pa kukona no nkawaria yei. Kukupunu kona na pa noria online, de nare safercampling.org.nz/
1: Sub weekend te tetani kiribasi yo New Zealand. Kiribasi Language Week celebrate from the 5th to the 11th of July 2026. The 2026 theme for Kiribati Language Week this year is Karinatiang, Taurai na konta muyoko o kapurari kiarani Kiribati. Strive diligently to fulfill our responsibilities and uphold our Kiribati identity.

0: Rangi pongana anarere ina sembanga ia pon kapayana ina nunu pongi ni meauna no kontai kanaro. Oh, teka peni enta meroa ibukin boka ia pa ina kuruna penanun da yayu. Pon men swanga ki ia pa anana kontarere ni kakatopong. Se peni na ta ia pa ina nun dirike ka asanako. Oh, iwa dirike maisi ia te ika anana ko ni kaya terere. Sina ka peni anara. Oh, ni kaunga ira ni boki anasera. Pa ena no korai arun da yerei pa an konan ke ke yak on wa yak na tapa ya na kontai ganar po kanasim pa ena no kontrei ni katopo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

E rangi ni kakaile ke amen neve vete ora ki ia te flu noko ia ametanako. Ai moana rari ke noko ia kain tausu ai ka apu ni ka oi, ni ko taki mekara ai ka aipasekan te ora ki e ere ke iroia. E tau roi ngai te flu vaccine, a kia pona, noko ia te roro amen no nou watena makaina, ni karo watevi mea o watiriki ni meo. Angania atei ei ka warereke, amen duai ua ai aririki, ai oan ariki, atangiri ana pendangana ki te wana teisin te toko I bukini ka menuaia, pun mente oraki e te flu. Ngani hei nase mea ruai wana aririki ke yon ariki, mea roro me te tapu na oraki ari atapeki na teakan nasi maane, kana aruna pa anakaina noa a era ka yon tu wana maisin isina, ken kana aruna pa e asa nanganaki teisin te toko.

0: spending the day about I'm a day gas and the giro yet you're a get with me on a one on a pendigir on the menna met the menna and the tain of a yakara on one tain katuana punta to one the better one point on meum canara bata ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Montain Corawan Tipu Boki, a point to Tora Petaponway, no one mount to Amata. Cataya Riruba, Conata, Tanan Caricina, Ayaranakipa, fast. Face, get a F, a tebukin face, ke mom, or Econan Tara Nipara Ubum, ke Nimatintin. A tebukin arms, ke tapunangam, or Ona Nuria ba Ingore, ke ton, when a makinta de Matintin, no one tapunangam, Artuana. Or S, a tebukin speech. Ekonana pani pore na kiesi na paro na mukara pako. Taking action kita akoran tito tawa magulin tata yawa manto ay ko kanaro na pagi yakonori pa ere kino na tayen kanikina kani awa ko tarponiya tuwana kanaro na pagi ipuwa tayana kanikina ane pa ko kinori ilun temen tayo ame tama ko kroy kuwa tarponiya na pa tuwana yake taki kanuan timinisi awa ko na pa amukara makuri na ko na ane ko wari deki at kamun pagi.
1: PMN Kiribas.
2: Oye, mga toko na patayin takamay, turuturo ay yari. Taita para, karikia, mi flu vaccine. Ibukin kami nung akimi, tayin, tiwara, kintamay turu. The vaccine, kita isin toto kayo, ito tauray, men to wana nepiri ni katuwa, ritik may yari. Taita para, kanayaya miya tayin, men no nawa tinamakay na nuwerak, o karikia isina, ibukin tiwara, ito flu. Uri nga tayin siya yu, yagi kabuwagi ibukiya nagi, abikoko, Nagi ono kui meni mewa ayeri gini mew nuerek ayo konari gini kapanina rongorona nakon nam klinik ye nakon humanize.health.nz

كنا مرن كيف صورا من بران بي من كيف سما نيوزيلاند اي كده بيوتنا رورو اللي سسان كذا راي بكنا مي اورا انت تايو كي كي مي او ستورا ان كمي غاردن روني غامي نيتاتوني او تن تشارلز بي من كيف او اي كده تنا رورو كنا مري Esa te National Party in Promos, ba aki e te tax e po e ina mga karoi ang ganaro no pa. Yo kira ana tau teka boni min te mga rine rine e ta penga ki nonte na magaina November tiri kayo. Ma ye ki te akinna e na kira ki maisin te tax e wa aki in te tai e. E ta ku te Prime Minister Christopher Lactions ba aki e te tax e begin te pet tax e pink tax o nakina pa kira ki te fuel excise tax. E tako tarei pa pāti pa ena wata tipita ki a tamaroa no kon kaupai New Zealand en teriri ki wotanga a tenebui. Men te roro wata skarekea a esa tarei pa ni kosa nakoa ana fiscal strategy ki ena ka indipere ni ka matua iei ana perita pa ena kera ki kaupai New Zealand en teriri ki wotanga wapimeroewa a wotanga tenebui. Me e tako Christopher Lickens pa ena makuri korakora ana pati ni get the books back into shape me enaki korawa ayo ni karawa wata arun kaitarante meu ke ni kamea unai tina anu makuri. E tako pa e tau rai ana pati ni karikira ke te meu a te pai e kaina noia te New Zealand pa ena merung ena korakora na pa a ni merung na pa tapo no noraki tāpon reirei, tāpon makuri, kei rake na petara pekau, te business ni karawata ariki rake te kamakuri. E tako te Ministry for Primary Industry, pa e kandani ngā ki putana kon te bird flu, me e wadere ki rota ki a me tāpon mente kanga ngā yo. E tako te roro ba e aki, e ki tā esa kunia ki te katenu an keisi bukin te H5 bird flu, ni pikin wairarapa inon tui ka yo. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te kararoa mea pas te kan te keisa te pendikin te teio. E tako te specialist te ipukin the human trafficking mei Amerika o ni ka unga ia na pa amata pa te makuri ni ka pono koi ainen tonga poin te makuri ni ki moa ia amata o me ni ka pono koi ia ipukin te mani. E karuringi e tani karike rono a kain te community on tonga pa aria intara dararoi. A noria pa tanya nipo sa ika asan loko pun temakurin pangamata a nuruana pa inoamata ntiamata. E taku Dr. Morgan pa temakuri hei pun ike muakini inoamata ntiamata nikarike mani hei. Ata benka ini katapari na yaugo ke o kakai rongoro o Brisbane men te ape at the Cook Islands yon te pimerwe o mai sintanaan packages ikane mekinaki pa tayen cocaine ari akoro noran na stis makoro misiaro. E tako te rono kasi karakia pa akunia ki te nani pea ke ikai nisurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te manen New Zealand manen te nani koki na ikai gana arano pa akabu ona koki. Esa the Education Minister Erica Stanford ni busimaya ana pautoka te leipa pati ni ka patan te pira ke te tua i buke ni ka manua ki a te aia mentipi me onoua a yaririki ni meau men ka pongana ki in te social media. E tako te Jurians Commissioner pa te toko aki a tei men te pi maonua i eriki ni mea un te social media e ki katoka te kanganga men te urupa i eriki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shearer pa taien teenagers me a yausu e korokora tapi i ni kaukaua pa a mea ta ataroi arun ka pongana te social media o tera arun ka menua i mei. Asan kunia ki nipurei metan te kapawi ni te Manukau District Court te Tietam Huo nana purei atipi me uo mai sena ni reke reke me anawaki ni kakameaku are ena siringia ye uo men nameta yon Auckland e takunapa pa ena urua te police stations ki te tapon prison ena urua nape anausin te New Zealand. E kunia ki nipurei te waiyo pa ye irauna te kasi te yen paura e kunanda patawa. Esa te authorities yon te tapo e the Commonwealth of the Mariana Highlands ni karawa anaka ai rongorongo i bukin meten te Amerika e ta ua kini kapurea ki yon Saipan. E tako te rongorongo ba e kapurea ki Mr. Leon ni bukin bukinana te pure the salt e kunia kini meten tein sua kini atenan tein sua ki atenan pure te matawari ki yon Saipan. O wata ki rapatan te wain na kon te Commonwealth Health Center a men kamatua ki pa imete.
Etago the Commonwealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections ba e gara o ki mangadina nuan o katamearuan suan na yamakuri pun may mean te kapanipa yesa ni kayo. Nusi men na naribo sa Westpac ba e tamearuan ka itaraan piripirin ka upay Nusilan. Pun imin ka ngangari ruo takiyain ka inis meharun piripirin ana economy New Zealand taigano. Etago the chief economist Kerry Heckwood pa talking kai mean do takin the economy men te bubwa ka yon Iran. Etago the economist ay ba e kona ni mga nora kita merung no kon kaupain tiap inon tay gana. Ano po sumaya ka tay men ni mewa yadidik indikak nangana ki te flu vaccination men te didik apo. Ma etago the men that the doctor ba e rangin na papa ki te tayin tataningan. E katalota famak pa pa atei e menono wa tena magai na nakon ni mewa yadiriki e manena ki pon nangana ki atei sintotoko e te influenza vaccination ni mua mende pedi uotanga wa mesu. Ani ka pena terorongo. Ata oro inka itaan karo aswa yon kiripasi ke enti au sintei ni karo atipitaki nakon tiswa e mewa tapu nako yataran tauteka nakon taikana nako ba aki kona anipita aya iroro nakon Taiwan. Yosin dororo vai esa kiripasi ni karawa anapitaki ni iroro me apei ka saina o Taiwan tenu wa te tai. Antipitaki a bou wale karawia ua tangata bimeroeo. Eri posi na te APC pa te kiripasi president Danis Mamau e kora kora arunda na iroro me saina nonun te petipiki. Dibira te peka ki te agana pa ena kapataki pa te tua e pou to kaki iron te tau teaga me tante. O irunda pepele sens Mamau me apundaki maneviaki ki enosiei pa saina ki Taiwan. Ma etako Graham Smith men the Australian National University no on the APC pa etere tere te pira yo pa enaki ki naki te mangarita ki me Taiwan ilun tu tautega e enoroko engengana ya kiri kaki tanes mamau men na kuana oi kane te pekotan rono bin de mi oran te tei yo ar sisan gato rai put men nera run karikero kono panan PM men kiribas me New Zealand ena mga kiri kono pa mi kong rai yo rono tu wika bo un tei na gamdani yen put men te ato pino ni karako te au oto mani ngapo yo panan PM men kiribas me New Zealand tei ngata kame uro rai mi o tika rai te ongora.

0: Ataki New Zealand busin jora ke the flu and tain ta kamai toro wayo ke to winter. Atai ka warerege ngai ai ka akora kora riki rotaki and ke ro ye to flu. O ni kona na pen wen no riki. Atai na pai ka warerege akona na pen kapta no ko tiora ki at the flu na ko ya ayau su ke na ko ya amtai ka ai ka wai o kara ai ka ye oraki ya veneni men. Ameno ya amatei ni kareki ya teizi I bukin te flu nta inta kamitu rituru nta wintayo. Iaki ka poa ki teizi I bukin te flu I buki ya tanana te ka imerenan tenua na kontipi me wawa a ya ririki ni meu. Te te meam doktor ke tapu nana I paina oraki ke taraponi ya te hotline I on te namba ake wanua ake ake ono wa te wana te wana te wana te wana ono.
1: Talofa!

Rangi ni ka kaire ke amen neve vete ora ki ya flu no ko ya amen tanago. Ai mo ara ri ki no ko ya kain tusu ai ka aponi ka oi ni ko ta ki me kara ai ka ai pese kan ora ki ere ke ro wia. E ta ora ngai te flu vaccine a ke bona no ko ya tero amen no what na mkhaina ni ka ro ti me wo te ri ki ni me. Angania ate ai ka wa re ke amen dwai wa ai ya ri ki ai ona ri ki atangi ri na pendanga na ki to wana te sin to toko ibukin ka me no ya pun menti ora ki at the flu ngani hi nase merwa wa na ri ki ke yo na ri maroro meta tapo na ora ki ari ata pe ki na tekan na siman kana aro na pa ana kai na noa ai ra kai yon to wana mai sin isina ken kana aro na pa esa na ngana ki te sin to toko mai mai.

Rangin pong ana ana re re na sembang ay apon kapayana inano no pong ini mauna na kontai kanaro. Oh, teka pa niyan tamero ha, ibukin po kaya pa ina corona pa nanon na yayo. Pun men, suanga kaya pa anana kontriri ni kakatobong. Sa pwede na tayo pa inanon dirikay ka asan nako. Oh, iwa dirikay may siya tayo ka anana ko ni kaya triri. Sina ka pa niyan nanon ra? Oh, ni kaungay ra, nabuo kaya na sila. Pa inanon ko ra'y aron na yari-ri, pa anana ko naan kikayaki. Oh, numayaki na teka pa ya, na kontai ka naro. Po ka nasim, pa inanon kontriri ni katobong.

0: Kona ro ta ki dosu at community pun men ta ka ro at the Kempling ki ta ka ro met ka so at man. Kana ye ro rom ki ngana ye ko ta ya. To ye na pa te no ra kin anu ai ka pita kin ro nei kai ye ki ko ko ta na mani ki to ta ka na mani. Te me to antang ira ta ngo mani ki to bu busi ta mani. Yo nga ni me ro ro ki na ta ka the Kempling. E ki ri ka ku nga na ta ka ro nta yan ka ka ki posu la pa ki ta pe wa ira kin te Kempling. Man kana ira ki ro ma ki ka ne. Egarawa kita meroro ni kare kia tipu boki. Nga na si meroro kina tika nga nga nire kire kime te Kempling. Sipon boki ya rau suwa rorora. Ni kosa batera tipuaka kana. O ni kau ngayana pa pa anari ni meroro kina tika nga nga. Ni kare kia tipu boki. Mpuni meiro iya tenan support services. At the right, the Pacific Kempling support services. Kinti tarapon ke ton kaisipo minke face to face ni meroro mengwe. Eki ka boki tipu boki ayo. E manu. E karawa ki poniro yo amata ika asan di yakina ki amata ki a professional. Ngai ari ngana yei dorom ki to yei akotai ya pa e tangira lepa pokana. Kokonan tarponi ya Kempling danam pa e helpline ake wa nunga ake ake. Ono wani mewa ahua, ono wani mewa ni mewa ke free text na kondari. Wa nunga ake ake ono wa. A punta tayina pa ari kotaku pa kokonan no nkawaria yei. A kokopunu konana pa noria online te nare safer Kempling.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kia ora. Yes, when we think of home, our highlands and families in Kiribati, we listen to great music. That is to bring us together on 531 PI or PMN Kiribati radio program. Stay tuned with Charles and the team, and thank you for your great company.
3: On

0: people together. 531 PI.
1: Melody, Melody, the day to get the Meroy, you know him to song already. Gororani, the Yonam Kangra, you be men kibes, Uncoyere, Mangarikam, join us in a nunti. I want the day to get Rangina, the Meroy, you and the day you, I pun Ara Taimon Nangarakatikroy, no me. Nairakan PM in kibes. Ngay Metchaus, ano kayo nanon di tayo kayo yu. Taka katikiroin ako yung minti Father's Day, yes, ano kayo nanon di karangay na yu, ki tatapes, ayo no, wante pitimpa. Uwata nga wabi minimea, wate panani katikiroin. May turuturo na kayo minti, panani katikiroin. Besi, niri anaki meti nga meti. Titangira, menarasay tayo ki, mayon naratapo. Manukaw, Auckland, Nusiran ki otiaro ki. Ati, tipanan ka katikiroy na koy mi fathers. Tinanta me, kami ki to mothers me, come take on the role na bes. And the father ki to, tinan single mothers kami, tikiroy na ba the Father's Day. Di, titabes ayo. Ara ka katikiroy na koy mi ni kapeni, tinan fathers out there. Ara kamura ang kami yari. Yakiri kayo ang namin titayri kayo. Ara 6-10 na para katigroy na kami na nunti. Ami celebration ki ami ami po ngayo at unawa. Dabidem ba uutang awa min mewari asan nkutiya ki bugimi ki. Ara kanta nga pa na nakuroy ami po ngayo. Niri anagi metitangi repes ki takamuna ki. Kiti ako aki. Era kai bena ke me iro yami usu iro yana simis bumi bumi oyara mane ke pare banda mi pong to pong ayo ngayare ngayare nebe me kai sangani kami era katikiro ai o arata taro besi ba ina kamai ta kami pong ira rikia ami usu rigina simi bumi o kam na ngana kita kora kora ki ta kamero rungak ibugin kai tarakin tabe mi mes pangami ntame inanun na miusu. O sa kato kami biyaw na koy minta tapimanin kami nako are anabiyaw kiripes are tememeauri tititikiroay o ay punti tapo mo dahil na.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Dai tapi dai koro gitu ya nainan nanti yang mana? Oh, tiyan pa intangi dani kamerato no koyo tanama ko din tau teka. Ibu kini kare kien teka nuang. Oh, kapino ma kan te bebeire ay nare kiyai te mepio. Era na kita makurian ni pa te kamerato ni bepe kani kawain te pun te burena pe era ina wata. Ngana ekoro kita kamerato iru ya kain usiran no koyo tanama kuri ya kain te pente peke. E kapo kaka kiyai Aranar community, amen na kena pa ano ba kina iya? Yatagi ay narana at kamerato na kuya iya petara. Aw, erang intarabu kana pa men pera kana pa iya ran nusinan. Kana iya ita pa iya konuri pa iya kikoro kroy. Ita uroy absent serious fraud. Ini pusi maya tatang-tang me tripo si ni kawain na amenu. Ano kina pa tagi to ameta ay ikar ko tatang-tang ke tripo sa ane. Iya ita pa iya monte kagawak pa sinakamenua tekan ada community ay nametan apara ay New Zealand. Sila ini karakwara tang-tang ay imano na kon sfo.govt.nz.

0: flute chap, Pontesi a Capona. Ibuki ate yamendono, what an marina, Nicaragua Turo, at the Bima Waterlick, or a Hongaki Garuba and a Suo and a Sia, Nicaragua by a Sanicorum Sinisia, Nanganaki, or Nupuki and Ababa, and a Menroy, or Menmerum Roy Nasia, and Dain Tramator and the Wintayo. A Pagaki Kaboki the flute chap, Nagoya Aini, Aka Apigogo, or Kainapan, the Petapeke, Amenturo, the Mabim and Mawatilik in Warek. Nicapene. Siri in su the flu, on kamenu yana sira ma arausu, a kain na community. Eka bogi the flu jab no yo amata, a arawata ekan teora kiroia, naran teora kin de bro, de soka, de bogopo, a korakora. Turun rikam and turro to be monoa tiriki o yonariki, a yena da orakin de pataya. A kaungaki, pa anatimeton kamenuia, mentioraki in tain tramiturun to wintayo. Ekona neki the flu jab, made on nam togita. Kailan di sangan na katipay narki. Nakundali immunize.health.nz Nori ang anaro na ba ako nandigay the flu jab? Ay aki po na nukim. Ipipita kita meni narki at the flu virus. Ngayari itang iraki pa kunangan na kita flu jab ni kakatuwa rin. Nikapeni ina manuara usu, trirey, tabon makuri, or communities man ti araki nga na sangan na the flu jab. Sidiyan po siya nalora, o nikatuka ti araki, ke isu the flu jab. Ngararo na ba ako wagin ang business o yay na ba ako tayo ba ikaraw ahan ni ako tangiri ba ina pusiroy ang business ayo nam ang wanted na mero. Kwasa nung utakan ang mutay tarapata ni pubogi na kaya kain mauri o kain na pendebetebeke ay ka yay yay business ay awakin na ay ako tumeko me tanan po takini business ni kaputa o nun nusiran ni Aotearoa. Titaka ay ang mutay puntuno e wosi ara takasibu dipetipeke nuaya ina nuni marawa on garokoya ne yatapo ina koroya ra yayo pa akara wana petipu boki ni katomeko ngwe te sakari kira ke na pota kita peua ibuki ndi kira ke na am kari kira ke ke tori kira ke business kana to ko waki ke to ko swai waki ina ngi ka waki pa kona ka pea ara nem business me amotai au agia bona. Enaraki amri taki me tokoraki era ka yon uotanga is buwa mai sia tayen business kain mauri me kain de pente pete yon musiran kana ko tangiri ene ka bubura am network a nori ri kita bewa tanani popo ke ta roi a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antay ana taya a bun ngaiya kawai ayo na kontu manaka ariyon ariki. Ha ongwara harapa min ana maroroni ne mai me the boss nte amotai e henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangini koko ongwara harapa te maroro ayo ha ikatiri tiri aroa yei pa tera aya makuri kainti amotai aya tauroi ni pupuk yei no.
1: Listen to 531 PI wherever you are. On the iHeart Radio app.
2: Meuri, meuri. Kanera ugane den Lawrence. Tarika yoi sikan kan kwa banaun katiki roi. Nogoya karo ni kapene. Kanga sipana taya ni ngabung gane to Father's Day. Ikan kan kwa ngane sikan kan kwa banaun katiki roi. Nogoy mi. Happy Father's Day. Momo arariki. Nogo naukara re tangiraki toromon. Kairo. Happy Father's Nogoy mi dad. Tagiriko. An kapene na isikan andre sa nea urari. O katiki roi. Nogoy mi. Tan kaongora. Aung kami nebe. Tan saongora. Good night, Sabu.
3: We're good.

fela ga rona ba go wa ke na business o ye ina ba go ta ye ba e go ra wa hane a go tangi ya ba ene bo sira ai am business ha yo nem I wanted the matter go sa ntong o ta kan a motai terapata ni po boki na go ye kain mauri o ga ina pende bete beke ai ka ye ye business e wa ke na ai a go to me go me tran po ta ki ni business ni kaputa on New Zealand ki otero te ta ga e motai punto no e wosi ya rata kasi bu depete peke nuaya ina no numero wa on garo koya ne yata po ina garo ya ra ya yo pa akara wa na pete poki ni katome ko ngue te sakari kira ke me pota kita pe wa ibu kin dikira ke me am kari kira ke ke tori kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki ina ni ka wa ki pa ko na ka pe ya aran nem business me amotai au age bona Enaraki amritaki me tokoraki era kayon utanga is buwa mai sia tayen business kain mauri me kain de pente pete kayon musiran kana kotangi ria ne kabubura am network no ri kita be wotana ni popo ke toroi ona ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media amotai antaya na taya a bun ngaiya kawai ayo na kontu maneka arion ariki ha ongora ara pemin ana meroroni ne mai me the boss in the amotai hey henna a jane edwards yon 531 bi facebook page erang ini ko ongora ara pe meroro ayo ha ikatire tire ro ye pa tra ayo makuri kain di amotai ayo to roin ni pupuk ye no

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Nau ri mau ri te tairi ke te mero aio no kimi te songarari. Ko rarani re yon am kongarai o PMN Kiribati. Onko e re mga re ke amtai join us ina nante. Awan te tairi ki ke tarangai na te mero aio. Te tai aio ai pun ara tai moan nang ara kati kroi no koi mi. Ngai ra kan PMN Kiribati. Ngai me chaos ano kai nanon ti tairi kai yo ta ka katiki roi na koi min ti Father's Day ya sar koi nanon nanti kara ngai na yo ki ta ta pes ta yono wan ti betempa u ta nga wabi min me awa ti panan ka tiki roi mai turu turu na koi mi ti panan ka tiki roi pesi niri ana ki me tinga me ti te tangira men nara sai ta yo ki me yon nara tapo manukau Auckland Nusiran ki atero ki ati te panan ka kati roi na koi mi fathers te nanta me ka mi ki to mothers me come take on the role na best in the father ki to te nan single mothers ka mi te roi na the Father's Day the tabe sa yo ara ka kati roi na koi mi ka pene te nan fathers out there ara kamora on kamiere ya kiri ke ongra min te tairi kayo ara 16 na bara katigroy na koy mina nanti ami celebration ki ami ami ponga yo ate ono wa de bedemba wo tanga wa min mewari ya san ngotia ki bugi mi ke ara kanda ninga pa na koroy ami ponga yo niri ana ki mete tangire pes ki ta kamona ki ki ti agwa ki era kai bena ke me iroya mi usu iroya na semis bumi bumi oyara mane ke pare banda mi pong to pong ayo ngayare ngayare na be me kai sangani kami ara katiki roi o ara tataro besi ba ina kamai ta kami pong ira rikia ami usu rigina semi bumi o kam na ngana ki te ka kora kora ki te ka meru rungaki ibugin kai tarakin tabe mi mes pangami ntame inanun na miusu o sa kato kami biaw na koy minta tapi meni kami nako are ana biaw kiripes are teme meauri te te kiroi o ipon te tapo mo tayo nako.

0: PM in Kiribati.
1: Kuna mawari kita sangora ni panan Kiribati may New Zealand. Ayo to kangora are kapen nuka mungkai te sangora nasin Kiribati nasin tungaru. Are koi vias na ko apa matang ke na ti isinanu kun napen Kiribati. To kangora ayo are te imatoa kataura wana te sipasipa yana ilon naraun maane kariniaki paisika tom. Nakamawara tun maane te tayo kuna mawari kowara te paisika tom kowara.
2: Tapi jadi orang ni kekawa, kian angka kemarin ruan aku, orang ni kekawa kita sena wuta. Tapi kaura na yang na pera, tunggu rupa ngaya pesera, kita nunda tayin memanangan. Te, ada tete ni kiri pas pun tete kaya orang ni kekawa, bahaya wajib ini ya, kita main nana. Ara tete ni kiri pas pun ni kapara para ini nana nupa aje karang ini tamaru. Aikah pun nota tiada lagi. Teh sila tiada yang antar kasih tunggu nari orang ni pasi nupai negi atau terkay ruah. Kebus maya antar paru kau main nerawa. Iru ya agi antar kasih kantiat kita wakai amin nai nanun terkay nga. Kawar kau jai ruah mencapu ikara ruah. Tiga pasi tiada mesai kekau mesan neruaruna. Ada tu kau ina macam na, yang naro na hari ina pun turun pay. Yang muiangan, yang na push, yang naro na aruna aruni katina, na nautu ke ana pota na macam. Karena anda boleh rukut dua, kekawat tu wana, ayah itu boleh jadi kekawat, ina inaki, ina kawat, ina Ina kai ruai lagi, ina nanti peta. Anjing kan ni, terkai na orang ni na beti lagi, terkai kakak orang ini nak kembali diin. Terkata mati raw. Aika ika ngapun cina anjeka, aika cekan aran puin na pera. Adik aturun puin ya tu agi atau pusmai. Na kontera ai ero comment tapu erero nkanaru na pa kwaki nkana kona nkatauro ate busmai na konte tekawa pa nang ero kotelani ruwa ai de yara un mane akabonga na ikaye ke kainda peya o ibukina pa yebe ti ayanu anu ai ta gumei Tan sekaya temai, orang ni kekawak. Wenar si nanun cepur intake, ada minai meten temataroa. Enar dia intai, mai. Nanun aku anuak. Oh, sekarang uwan kaya ni nanti ni dari kinte tay yari. Naku nai din, konang aku konai din nanun cepeta. Baik aku ada jaga. Pangkalan na pagkuha kikarin na kiro untarim. Hindi at laro ko ko yay. Ay natangin na nun tausu. Paano ko na nikangayayaki ako na. Ngayaro ko na suki kaya wapun na kikarin na yanit at tayya. Sirato pa yaya ka na yung inano yayay. Ngayari, ilarikin sa mayyari yung kanda yan mga katila kiti. Tapukin si tibaan ni. Ari tibaan ni alam ka, yara nagpatsirin. Angkanya, ya mah perih nak hidup ikin cepat animai. Ada nana, ya bilik. Pak Din, orang ini ni yang cepat. Angkana kurin cekin dari tu aku nak kasi ide lagi ke aku nak ada aku nak pulih kata karungwa kini kata kaki nana temuin. Aku nak kata kini kapalin uya, kapalin tak uya. Ayat aku tidak akan kandang, pokoknya teka-teka. Oh, dengar. Ya mga anak, itipin na rin ka ngayon, taka-taka. O, katikya, kinagay na rin kina. Patipurin na katong wanaan. Si taka-taka. Oo, ang kanakwa taka-taka ang kanya. Iroro ko sa tiyan kanima sa nga rin ka ngay, feel at home. Taka-taka matiraw. Muyengam to muyengam. Ang ayaran kanya ng kaya siya rin kanya. Aya kasi niya kita sa alikay na. Aka ngayon siya ki. Naya kan, kanikinayan si Raw. Si Raw. Kapara-para po ng kanak. Kunan mo na yan si Raw. Awaan ng kanya si kanga si Aron si Paayay kan nganaron na baka mo kinagripa siya na kambusmaya ki. Oo. Oh. Yai tapi mana nasi bebet nasi katina bahkan kita naikai. Imetan tu pura intang kalau pura ini nana nama ni apa ya? Tepat ni mai asin. Ayer lagi tepat ni mai. Kena rokok ya niku. Ayu mui nari kena lagi engkau rokok. Kena kari lagi. Ya mengerti ibu kita bantu. Te bukini bele-bele, ada kangayan lagi, buat bahan te kaya te ni. Awaran te kaya te bahan te ni, kan ayah mau te din. Ayari, ya emang hati lepakan ni. Kanuan te pete pura yari te din, ya wari teke. Oh. Gekukarin lagi. Kuna emang hati kataka, anak kuna nurang kan, te peri. Ayah takataka, maharuru. Pako na katika-tika. Ang kanakuha tika-tika, ako na feel at home. Di ko na tika-tika, matiraw. Ako na mga nurang kanya. Tika-uwa ni pwede. Tahan siraw. Ay, tingkal din matan di, imatan di pwede, yara ko nang hindi niya. Ahan niya, tiyatiya, di kawain na pagya, iti kiribas. Mayari kurawan tako pa. Kunai dua antara pelayan yang kena kerawak yang kena kau kira apa? Pakai kerawak itu ya tani yang o, ikatnya inanun waki inanun daya katih. Ngiare, cera Johan Kripes, ya inanu ya, ikarang inanu, awak kerawak itu apa inte katih? Kerawak itu baik bukan anu ina pusmai, mei. Ah karawa kita tirin unagi na ko may ako na titi na ko may ako na din ni antipeta pa kangangan ni niya kintipeta na nakuha ki ka rin na kinanula ayari taka ni kinari ko na din ikangangan katika na pa meta ayak ki ako ki ang kanahan na po ako sumayak yung ano siya kinoy at ito yung tuwari na tapos taka. Karau ko taka-taka. Yara ko taka-taka. Yara ko tinikiran ako yung kukamuha gintiran. Ako kamaraki-aki. Yara na ko timaruro. Ako. Hindi ko minayaan sa patari. Kuna minayaan noon sa kay. Ako naging minayaan sa rin nga. Nayari tirao ano ko minayaan. Kuna raw. Sa patari kaya raw na. Ini wari, ay mengongo. Iti di dinga, awam kakai na, matiaus, yai dauna, arau pahin kapane. Ita tangai ko mandi dengan tai, ay ita tangai ko mandi noin si sibo. Nayari, mei, din, taka-taka, matirau. Awan kan dengan ada sepanjang tuan hari stok pa. Jadi ayun urin kan ada soal kita kiri pas. Pa, ada sepuluh apa aja kan yo asin aki dua aja. Pa, apun tete, kain neper, nak kau ida, nerun nerai ya. Sekolah nora neper tu pun nora ki, irun je kiri pas. Irang ini pun lagi tu pun ya tenun. Ateron, ipain na kiripes. Bayaran na po sinun. Nang guys po ta kinakain Polynesia yon. Au zero ay kay. Apay na nabit sinun. Kain Samoa, kain Tunga, kain. Na kangatsiraanan nun sinun ni Ruya. Asya tayo nun. Na akiatsaanan nun. Nangayra. Sigapungan natin nun. Asya tayo nun. Paya no inon nun. Inon nun niya tiyora kinikatukya. Kanaan na po yung itatawa si Tiyara Kemina. Kanaan ko nata ang sunun po siya nakatukayo ang takapuan itong wayo. Eh, buri. Payon nun, sunun. Ipubus siya Tiyara Kemina. Katukya, kapilin ako. Nayari, aan na nabangkan eh. Aris ka kong wapa. Siguna yung man na language. Sunun. Eh. Oh. Apa sih lagi pai? Akikang aku nanti kau tanuara, mana rakati, naratete ani kauai. Nayar kang aku pun tak kau dini nak kau ini nasi tungaru, nasi nikiri pas. Aikang mat meka yuan dapatira. Tapi mama nengah mitete ani kiri pas. Kau akin, paya itu nani values, cultural values akan ini nanti aikarang ini kau akin. Ay kako na nang ano ko siya tayo pa'y. Ganas pa'y na ora kita ka. Ay sinakabunga natin pa'y atin no. Yerang kisara na nabi patin no. Pwede na kanawa siya ora. O aturi, pinaurwa. Ngay yakan nila ko. Ay yari, tangay kay, tiriri yayo, ilang nakakawag pagkab na ururin nga. Paya na po nga na. Inalang namitay ni kahit alam nami utuwa kanas ko ibuki. Kito naroon na pakawara ki Miro iya. Kanaro ko ilomi. Tapos ko kumina iya. Yon iya ikaya kan ni. Yon dita po na kumina kaya. Oo. Oh. Ngayon ka makita na kiripes. Apo narakaulungin ako imi. Patay mama ni nga, saya amitete ni kawa ina ko yate ya kaya pung yak. Yon na otiaroa, ki yon tapo sa tuwa. Teka tayan ni ako na, kuna mani nga kiripesyo, ako na tete ni matang ina ko iya. Irang ini pura sa katiyan, ang kanako tete ni matang ina ko iya, ako ki tete ni kiripesyo. Ani na mani nga tete ni kiripesyo. Na iya tete ni matang, Tidak ia rakita na mausia ya wajah saya ni matang ini pun naya arwaya. Awak mengarukun ceri ini ya saya ni matang. Naya hari rangin doa ni bukan angan di matang kan naik cera. Atau buat di cera ni kiri pas pun ini nanun muiangam. Ibu ni akan tanya ikai. Jadi ya dah anda pakau yon tuan awan ceri ini. Pada dia ya rawat ni mana. Ewana wana diki na kunjitei ya si do wana nena. Titei ya rawata na cultural value. Irangin pei kwari kintei yango. Na kunjare si do wana na language. Na yaren kanan na pasipun tuparo ya rakatin. Aratea ni kiri pasi maanwa na wakatina na kuya aratea ya kia mumi. Apupera kina na numu yangara. Awana pun Kaya kina teacher ni metang in the classroom may pagkoy na pararo yan tita pwede amin na yay. Oh, sinakanta ni nga yata yung man na mata yung inakan niya. Paano ko nandikita ke? Oh, ano ko nandike? Ganaan na pa amin ang the administration na category o ay assessment inarang ismatili kinakon di matang. Pabukin tira. Ina tara nwo wana perspective. Ayero jama tare wo wana lens. Yakin orian na lens ari na mga orian na lens ari to wana. Ayare. Irang ni kakawa ki to ama tare pesa na language. Ay pesa na ba na cultural skills. Payaki ko na. Ndangin ni kainan no. Kanaro na payakaita na medinani issue yon diyon na pa hayo. Tinani ka nga ngay kasi kakaita ng mga ingay. Sa ginan na wasi pa kunyaki. akan nanu kunia ki kuang ko ina anda dai ga ga goro uni pen ni ya ye strategy ni kona anto kan kai yon aka gin ka nganga na ko kan ayare ayong kan ka ngai bunte te gaurin ina gawa kina la language wa sina kata yere ba ni karo ko ira na laitera di matang yang anda risikona, niki payna nanti anda bayu mepay dai kapas. Angkan aku kita mepay masih jayna, wagi kona nuamuin dan itu why ya ay payna niki ta. Wagi kona nuamuin dan tipir maka, wagi kona nape nuamuin dan tiang. Pada, ewa anak ini kata rata, aku nanti ada itu nani isu, aja sekarang itu mengain kai, anak pun pungirat. Awan is pangani na sintungaru. Adikan siya na ko imi. Kung naki man ng ape mi at ang iraki. Parang inu-reach. Na nan-lesson sa ikasa ni kawin niya kiro yara pa kasi buwag ang kuwa. Paano rin kipo po ni pisyara yon na para. Pisyara yon na nga ra. Yon na tibura. O pisyara na ba. Kanaan na po siya yes. Kan pia kawa kina kami tete ni kawai. Mapuni nga iya, ewa ta kapai ya ni na teke na yon na mi tete. Tei kapua. Kam na ta sintike roa ina sintungaru. Eka kam na yon na uteroa. Austeria, apa nourupi o te on na apa. Tau wa apa mi. Panga iya ni kua ua, ami tukan kai. Ibu ako iya. Amita pun ronak. Aina meme na iromi, taina ko ana pa wapara. Ada teme mauri. Tera roi, ada tabu mo. Ambasinda.

0: Pukin tira pa ko na tapara para na kaisipo mo na sariri yung matay. Ikagawa ki pa ko na karikia amrik taki o ni hiki na emon tita meron mo na sariri yung matay. Ako na ko na ni karawanin tayya muntaw ako. Kana ko na ko na naya matay men na yariri o tayy tapara karikia timerin na waririki o sisira ki na sariri yung matay. Pa iwara na kikiyakin sariri o nungura na pailun ti sariri yan pa tira tiyan ko ni pupukin ako im. Ako na karaya pa pupukan na nariri o nakikiyakin na simtariri. Ada yang kena koroi yang nonon mayang. Tapi ya kakak awak kipata perangai rakaro. Sena buki yang nasiran na yarei rei nonon mayang.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Arakata ina perante betuwe ke mera te te apun kina akira anubong ai kai ara te yo turuna tikira ke reita ta wa kai na yare re. Erangini ka khawa ke bogona re yakin anasim matakin ta gate o tera pe khawm de de ni gripe sin mo men de menga. Uke uke ria apo noria pa te akina ke onka ko wa ke pa khora khora po ngana de pe khawm te te ni bon noinam te te on te te ri ki ta pe wa.
1: You're now listening to PMN Kiribati.